0: nasib panawa anu nuju diracun dina guha Salabintara Siluman.
1: Panawa Prabu Yudhistira Bima Arjuna nakula sarewa ieu kawula sanghyang ngajar sakti anu bakal melang.